home to me hang busa ko dai da babazan bi hozo mazai dai Facebook, WhatsApp, om nagi TikTok da dong subability. Om hozo da sumusut ongo da ko hozo mentai di Datu Justin Stimol mahom sodop. Om hozo na paditi nga Pinok Unizan di Adrian J. Seeking. Om sutanon hozo mentai di Elizabeth Meiji ina kahangadan Pinok Unizan di Clarence Wong. Om katawadan insan po kumari di Jesus Savia Vito kakal po makinang auditi ko sa imban do bos kadazan do dung swabiti dahit nombok ko nopo Om Hansan da Avasi kapataon dan Avasi o kozuzuvo do tavan tadaw bay na do papati hombus tako do nuna po tagovangon do poompus do tadaw bay niti Om kano kinang ato ko iti duvo hozo dahit do kasahimban do bos kadazan.

Ya, tapi nengok nga bingka no hozo mong tadi Nicolette and Gatrin Tojimo patatapo no po ginavo. Minako video toko da jam ko vahu himong opod minute do nungo suba update po guna toko. Ya, tapi nengok nga vi timpu do toko da doko sahimban do bos kadazan iti nga mavi avi om menop gunop no di tapi nengok. Paing ko po ketawa dan insan po kumari di yazu sakadung nga vi di yazu tu tamay mo manakadung tayo ko makinong auditi ko sahimban do bos kadazan do tikid tadaw. Patimpun manta jam kapatong pon minute do min susuvab gisam do jam ko sizam do dong suvab do tikit tadaw. Kami kan kita tadaw suvab ko timpun no ko saimban do bos kadazan do jam kapatong pon minute do min susuvab gisam jam ko sizam do dong suvab terkenai ko. Hisan ko Jesus do duvo hozo tovi mentok do ko saimban do toko do dong suvab iti. Hozo manta di Katie Waritus biginavan di natahub. Nagi hozo mo tadi Steven Masil Poinkuo Zo Sumanganu Diaw. Mantana di no dari tipe di gisaw mo ko sa imban at ako dalong swabiti katakwadan ko mada di Jesus Saviavi makikinong ko mazaditi live di TikTok. Nagi mazadit ko tahusan di radio si Zam nga po ng duwa titik 2FM. Di nomboh ko no po dalong swabiti tabi pibabasan mantana ko DJ Pete. Ko pisaw mo bago tako do suvay timpu it suvay ko sa imban. Di no ko pangavi do namot. Bye bye.

Teratibi kadinakan. Luman tana, buli mendarah jantung, ko ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Iopan, nabangan ngelancar pelanan la, ko pen meduai tekanan langala, ko pen ngawal bosuan kolesterol.

Yo pa pangin narito do rimbay ko na naring omiyon retuli pagkapagkakay na rimbay ka sa retuli. Ay na rimbay intori ajira suntik. Sinutik, jira sinutik. Rimbay ka sa rimbay intori ajira sunutik. Rimbay ninggalanan ra gogot kalo na saboy. Amsuno rimbay ri Francisca Albert rimbay ninggalanan ka bahu lumansan. Yeno nang ibitak ra jam ka tulu talung obram rondong ngamini ra londong. Alright, sudah pakai-pakai aku nang kini ngoramon dalam kesalahan daun merasa sama BFM. Aku nak dua rimbai kena pindai munanku. Aku nak pangkini hanja karya rimbai. Rimbai kesalahan daun merasa sama BFM melalui mino. Aku nak pemeranganku. Aku pakai-pakai. Aku sumimpung, sumingga orita aku nang kini ngo. Kesalahan daun merasa sama BFM. Heno maya kira live TikTok mai. Areno tur aku nak suang aku nak pakai-pakai nayar live TikTok mai rasa sama BFM. Aku nak pakai-pakai sih no TikTok dan dalam telefon mion. Human mion aku nak batikin mion nak sama BFM. Amin kapi aku nak pakai-pakai serayus aku nak sinumindangan rako inayar live TikTok mai rasa sama BFM lalu namin no rais ko na ang share share mga kasang mo ilipi ko na suang biya ko na rapagapagat at rapo ko na kuno sumingpong sumingga rita ka ko nang kining orang kasaluan dahon mo rasa sama BFM ang suwera live TikTok mai pagapagat ka sinayak po yako na live Facebook mai ko na into commune ko na ang kining o ramon randalom kasaluan dahon mo rasa sama BFM henora buli pio rako ko na ang share kasuang mga kanang share live TikTok mai live Facebook mai masuang biya ko na rapag pagkatagal rapo ko nakal sumingaw rita ka sumimpong rako nang kiningo rako salulan daw nung murasa sa BFM ato ko nako nento kon nilo at away ki amarki sinayak Facebook nilo sinayak TikTok nilo dalam telepon nilo ilo pa nako nabulis to ato malimbaya rita ka nang kiningo rako salulan daw nung murasa sa BFM pasindangan nanta ka onside. Ramyo na kano sino pambili na namin na kapabalik ka na kita rabili mo yun. Mayara live TikTok may, live Facebook may. Hino ba't kami nakrecomment? Live TikTok may, live Facebook may. Amsuera live TikTok may, live Facebook may. Ako pa na kapabalik ang kita rabili ni hino. Mayara WhatsApp may ranbul kosong. Ronda siam, apa siam kosong? Tulu walu, tulu walu. Rais ko na lang kini kata kapira rimbay. Rimbay intori Achin alias Julius Rashid. Rimbay ninggalan pangkaran ra Ruandu Masundu. Amsuno rimbay di City Zulaiha. Rimbay ninggalan ra Aukatangan.

Kapisan anda tatuang ko mada kayo tapi na itang balut ko hamba ko na pad tatuang bayan na titi tatuang tadaw ko onom kaho pada misa tulan ko turu 2000 dun ha padam onom. No kura-kura na kabar kayo tapi na eh id ko pokon na minggu diti kalansan anda to senong-senong kabar kayo to insanan. Amin na napahat buruan na kayo pa ang pustimpo nga kalansan anda nanodat pinapotus. Ampun si kau kumadi DJ Adi Erin minang ambalut tiga salimbahan boros murut tembay na ditigi sam jam kau padam dua pitang hatuang insan po miampai kau doh LP rapi alpino si kesalimbahan toko kesalimbahan boros desun tersanong kapia. Nung harap biru rumah, nung harap pagi ambalutan, nung harap pagi tau tarung wakan. Karena ada kaluhan tu melembus makin nongau kesalimbahan niti kesalimbahan boros desun. Oh, magumuk na tambalut kita ko hiti hit FB, hiti hit TikTok. Salimbahan miti lembus. Ngasuai ke maya da FBM TikTok kanu kono ge makin ngau da maya frequency lebih-lebih dati it maso dot manopano benati papanau dot karita intisan notas ketenebon kanu makin ngau maya dot siam hapodam 2.0 FM damat dilam untuk da kayo hilo isam pagunan sadu dati kinayanan kay suai ko hitihid kasalimbahan mitilambus med FBM TikTok kanu nagi makinangaw tumanad kasalimbahan diti maya da RTM click nung ay sa kahimpagong nung ay sa kabalingkangan jam kohopod dot tuwong mamarami to kong pamalawan mantad kong bulutan montok dot babayan polombus pason kapagulo nila malihis-lihis tako miyampay dot dua sinding kapagulo twist-twist tako po miyampay twist pinin tutunan di este Swissy amsutanan dot pinapayhad kadoho di Clarice Viniti lajibin am nagi i Janice mantahan ikasalimhan prosedusun sabab FM sanang kapiyah.

Om tambalo titi hi FB ya kita ko piro-piro natulon. Ponsi ko kumada ka itin sanan ni minan hak tarahian. Teka like am nagi pinapailang kasalimbahan diti. Maya da kasalimbahan miti lambus di FB am nagi hitin TikTok. Ipin rongo da radio ang amilaw nagi matin papailang. Pagayo-gayo on palugod-lugo dan umkarangon de sembolo alay. nakapaguluh minay ponuaw ay Maria Juhan ponsi ko kumarakitin sanan timbul tawaw mantadid tawaw ko sanan tatuang ka daw kapsanan tanong minggu kumatin sanan kumbalutan sabah BFM kumarakit DJ pengkaraja kadit timbul tawaw ponsi ko timbul tawaw inensilian kapsanan tatuang nensilian ni Charles Lajinon ngahiti ipolerik kapisanan tatuang DJ lansan olidas terimo kyo hampi babasan kuman tamalo tabi na ngay ay makinong ako sa limbahan baros dusun nam sanong kapiyo ka daw ponsiko ipol imerien nga pintanod ka sa limbahan diti kalansanan data lidas lidas imerien tatuang bayan no say po alazubat bat isan po kapisanan tatuang kumadya dada kalimbahan isan po nugeri ha papailang tika sa limbahan miti lamus ka suahon ko hot kambalutan hitihi TikTok nagi okito ako pira-pira tambalut i Teresa Tahia hiti Linda Lania i Hamida i Demis i Nancy Dosi sa Amy BXM BXM Borneo kanti si Bunga Maria Gamarong Rukuna Haji Madsani kapisanan tatuang Dion Gideon Maria Alim nga hiti nagi imem nga hiti nagi posiko posiko lisan ko kagod dua sinding misusuhut langad tapi na kampung haradati da kayuh langadan na tapi na hilag kampung kayo man tadi Charles Davison Matulin sutanan ginawo guminawo kopo nangkudo isa penghatan man tadi Paulus Kondating

Om kumada kayo wago nage katanod kasalimbahan iti maya da TikTok Ponsiko. Om Ponsiko nage kumada kayo pinapailang teka share kasalimbahan iti lambos maya TikTok diti. Om sunodan at kambalutan kong pinayan dat suay ko iti TikTok kanon ito manod kasalimbahan iti maya da FB. Salimbahan iti lambos si Sabah VFMV Good. Isa ito rohiyan dat nuri menang kirumah dah teka papatad paong kapasan kanu dat papatad pasan maya da WhatsApp id kusung isa siam apat siam kusung turwalu turwalu Razali kabisanan tatuang Razali. Saya kala kanu nagi dat ya kayu dat mi rumah-rumah mempe dah hitihid TikTok hitihid FB ka. Bahar pira-pira hasinding kalangadan nakon ka laid kapiyo nga it alaid dat out norong aw pakirranghan dat tidak kayu nantakan itindalanan manta di Susana Basil sutanan dat mantad timpu no kapiro ba di Justin Lusa nagi tuika kopusan ko di Jody Mabin kinang hot ako'y kasalimahan bros dusun sabar o sanang kapiyo.

Tada populasi sempobagunan. Ramayan dot kaparamisa tulang katurut di kita na po, nga susuyan tapansal, mato papayinkawas kapuribanan, karaythal magigyan sempobagunan. Semua atod katalun hapalam turu, 2026 liti, tada populasi sempobagunan, kataguang pagumbalan, ang kasiwatan, kahampit, kapamaruhangan, magigyan, kalidasan, kapibagalan, kinulunan, ang kabuluan tagirat. Ilo managuang kumad kapatutan ang pili sukadwago, manuridong paganakan pimanan, katarunungan sukadwago, lalabino mayingkurig kahagakan ekonomi, ang kakanggahan timpuntarikat, ang lagi kapibagalan, isalam manuridong pamagunan ditlogdadang, montok sukadwago timpuniti, ang timpuntarikat.

Kalau busa pasano ka baham megal no boros kedetin nung sanong pirumutan jam ko pod tatuong manto ka pendalan at ka pamalhawan ka pamaramitan pamalhawan wantad ka mulutan at pa polombo sa pason at tatuong bayan akon ka tantu na kapakinan sinding dari pagid nung harahit sinding dit karuhian na kayo hampakirangahan na kayo amaw na tumbuyo nga ada ko kaos Robert Berto, kamusta na ang tatuwang Robert Berto? Ang pagulo dati lambusan to ko mamalihis-lihis sa rohiyan ako dati papailo. Ditit kapaingatan, tungos maninggarod ganti. E pinalabos ako pisan Meteorology Malaysia, ikapampay naging pagunta ko, pagunsaba. Kapaingatan na tungos maninggarod pa diti, nga kapuhampit dat id watas ponsaki, dila na pangasipitang ang nabawan. Eh, tisan katanabon na po nga kapampay panampang kota kinabalo tuwaran om nagiranaw. Hila itawaw nagi sandakan tongod om talupid. Ilan hot ko yun nandit na palabusan dot kapingatan tongos maninggarud. Gisa dit jam ko hapod jam ko siyam hapod minit tatuang ditadabay no. Kagirat ko sa iti gisa mda jam ko dua min susuab dat suab ko hapod am dua tulan ko turu dun ribu dun hapod am enam. Sining patilambus tambalut manta di Barbara Emma

0: Kaila ka nang po? Sa ngulon na pamantag talutulun Malaysia, nga kutaguang kabalingkangan kalidasan pamumusaro. Ita nga sukodwagu, humor hapadamanam, gisam 24 taon, labi 25 pihatus, kutaguang hagak pamusarahan, masirasi ang kamurungan. Labid kararasi, talun hapadam talupihatus no iyalo minaganod SPM taon 2025 nailan alidas pamumusaro. Kabalingkangan kalidasan po masaraw na po nga akon ko kaluhayon. Ilo na po nga hal kalidasan dit kigunod taguangan ko piyo. Nung kapuriman ko ahagak po masarahan, masirasi tayo at tagak kalansanan, ako'y osong luhunan, pagyano na pong hupan. Panungkiboros niyampayad paganakan, tambalot tayo pakar counseling o pakar kalidasan po masaraw.
1: Aro biro-biro po minit, harap sa minit po pagulo dari kata jam ko po datatubong. Jam ko po datatubong nung asan ang piramutan nga marami tokod pamalahawan. Mantan ko mulutan it papang kapasan nga montok na ko it kanod maramut itihig konti. Darimod kanod pong kapasan maya da WhatsApp it kusung isa siyam apat siyam kusung turu walu turu walu. Kusung isa siyam apat siyam kusung turu walu turu walu. Amontok na kayo makimailo ham nunuh kada tingkuro ako yun datawan da suab montok pagunto ko pagun sabah ako padam duo tulan ko turu dona ribu dona ako padam monom dan kasaban tangus meninggarudid pira-pira kayo nan dan sadapon tangus meninggarudid pira-pira kayo nan di duwata sponsakid dan atuang tangus meninggarudid pira-pira kayo nan babas tasagit dona ako padam taluh darja Celsius babas talasuk talun ako padam limo darja Celsius. Ampun apa ngayon na kayo nga intang-intangan da suab. Ampun nilandat sigog kadrumasam. Kaya tampinay.

Jam ko po na tatuang. Kakal ko po mempeda LP Rapel Pino si kasalimahan ako kasalimahan Boros Dusun at Sabah VFM. Now, harap pa malahawan nung asa nung piramutan ng balang kasari ko dot lugari. Maramot pa malahawan, mamaramit pa malahawan na kayo. Nga pagulo nila. Rohian ako dahil papailan na kayo. Kano nagid pong kapasan maya da WhatsApp it. Kusong isa siyam, apat siyam, kusong durwalo, durwalo. Amit Rohian dat manang tirumah dahit-hit. Konti tatuang bayano, kanud maramot it. Kusong walo-walo, turu iso duo limo siyam iso. Kusong walo-walo, turu iso duo limo siyam iso. Ba maramit ako pamalahawan datin, umbalan kod maramit. Mahadada sa nga pirumutan. Nakinungha ako pa sinding dito, manta di Mary Intiang, Kalibambang.

0: Vamos kita ko dharan na pamalawan. Balay ta ko do maramit pamalawan ti. Hello, kabisan ang tatuang tabi na eh. Hello.
1: Hello.
0: Hello, kabisan nga niya. Nakapagulo ka na katahurid. Bye na.
1: Hello, nakapagulo. Bye na ti Rafael.
0: Mm-hmm. Ano kabar?
1: Baba si Bunga. Kadang-kadang madasam.
0: Awa rumin, kadang-kadang na. Awa nakarasambay na.
1: Ay sa lasam di ba no? Inko na rin na i kampung yo zulao na dasam.
0: Aw mo ti alasu i mo ti kapi ba na?
1: Yung ka na giti giti giti.
0: Bahom harot ung kapan lupasan may ida.
1: Iba nung kapan ko ti Rafael. Abis no naputuga di paguhu di kon. Nung kabada sinduluho. talipaon kong actually nakano di da suminambong na ipagkuhu katawalan kukunda ko sa daydiyaw pag-anakan ng abi pag-anakan ko na detika pong sugod ano sa pala yung musik sa dada na tawagigisong ko diti bayno diti nagadi adumalik nagadi sintom nagadi tampulan yagang may pwede ko sa di Joseph Matilo to salalo ko sa mong kaplago may siya tati bibi na ganyan gini ako nag-ihiva ni i Petrus e Dambudan nati i Malius Maludin na ganyan gini Lucido Yo to salalo naging mong kaplago na i Yugo ang tanda na noon ang abiyang pa di ako na ba yun, pasi-pasi, ima to, ang tokta daw ko noon, ang tanda na na pasi, daka na panto ko, Gigi, tasuaw. Abuli so makiunido daw daw so.
0: Abuli ba dan daw nga, aw ay lan nung atumbayo tatuang bayan, ato gumo asinding pengulod nga, sunoday ako na pa, ambalan at anudpolo dat itimpo dumantal. That out na ko ni ba na ba?
1: Ako gaya ko yun ay saay ko sa pag sa nasa ulo pihihivan ko yun. Nagasakot na tamo ka di ba?
0: May agal sakot na tamo ba? Intangan ko. May agal haro. Kanto. Intangan-tangan po.
1: Anong tiba na pa nga katawadaan ko daw giginaday diyaw. Ang santom nga bibi. Ako santo na ako na ayat na piyangan. Diyos nga. Ako kakaos man ko bago ito. Sabayta daw. Ay pambahot ko nga di ang kando na napapasi ako no na no po ang pagsitibuhan ni si Katu omiin na didi katawadan
0: Ponsi ko kumadiaros mila sinding binakyano no megal sako tutomo manta di sayrid ipetro sanggo nga karahian na gede Cigulinus baha misa po pamalahuan pagulo makinang otok da sinding hello kapisanan tatuang tempin na eh.
2: Hello, senang tetong nak kembali di JLP.
0: Ano kabar tetong banyak tapi di tempulan?
2: Senang-senang iba, sehat kamu dite.
0: Nah, nakatangkos-tangkos si banyak kay.
2: Ingka lagi kamu ya. Karena dapat at tak mau taruh-ruh alu tiham. Ini komen dat sunian lagi kadagan mulak-mulak panga. Aku ah, nama di milad sunian mulai ni apa mah?
0: ula nad miyam giyam pa ba? Kawa giyam pa nga.
2: Oh, nagi pa ka piya.
0: Ano nad kami nad alidasat? Kagiyam pa. Ba, harha tong kapan nad tong bayna?
2: Mahara, ibat ka piya tong kapan ko te. Kung si kao na ka piya, nakaramot ako din nad kante. Ay, kapagulo pa mong kumapa di ADJLP, JLP, kapit nga na tatuwang.
0: Alam
2: saan na tangali-dali, nasa paganakan, no?
0: Mingka nagi kumad paganakan.
2: Ay, mamasa, nakupad ko pinanti sila, kampung gaur, nagala paganakan ni Sika, paganakan ni Ingram Sator, nagi Monica, sila, kampung Rataw, Tablod, iti kambalutan na siya, may kadi Abdul Malik. Tarong ako, ipasan na rin o di Rose, ponsi ko, di pasan na i Maliagom, nag i Bagang Sagi, i Madutin, nag i Catherine Gimbat, i Adila, Maris Marudim, Lucia Tati Bibi, dari Papar, lagi Sinsan Jimir, Lod, Baru, Miagang, Lekoy Madang, Koyokmen, Ipiturus, Johnny Upin, Londi Inggang, Ijaw Gimbun, Iubug, Maneka, Garauk, di Talibong, Asip, Ilungkin, Dansi, Thomas, Isintom, Ijalina, Imajakong Majuna, Dahilad, Matungong Kudat, Nag-Jaimol, ikaw palutan na kaningong FM, Megadi Kalsikil, Arne Jueta Jalius, Liman, dahil Tralabo kaningaw, kahit ikaliyon nag-pamakado, Janelo nag-asana, sa mga kilata Taliban, ko lang yung pedapasan ko, kapis na nga natatuwang, kapis na nga namadap, alasan na dasa malinali, dasa kasi natikip-tikip tempo. Ingka ka na, DJ Alip eh.
0: Ingka na, gipo. Siko kumadya at napinitang bulan?
2: Oh, magal na po.
0: Hina ka na. Matumbayan ako dat sangin rong, o tango kambulutan di nung kapan di napinitang bulan di. Bahang pagulo dat marami tako pemalawan karena kinangot ako pasinding kalangadan ko susuni manta di Wilson M.

0: Koilo konangku, mamanaw gakod miampay lang to sikap teko ay tutunan. Sebagi briswok, nopo nga iso pungyatan tinanit o sanong montok tundundu. Kaparagatan diti nopo, nga awsong kuro kapagawit kabalingkangan, labi o tapot om osinang man wonsoyo, om kasudong nagi, kumatulunit lumohing teko kiharawin agatinan dit kalabi. Kasimbanan dit o sanong apurimanan sarad awon soy pipiro briswok id suang seminggu.
1: Hitihid FB o kita kay munah kapang kapisanan tatuang DJ ka kapisanan dot kumaraja gisam jam ko podom duo tatuang. Saya pa harhawago Calvin Ryan. Kadao ka bisa nang tatuang kia DJ no kabar ka? Kita ko nagi i Corina Matiasan hiti Ponsiko kumadia Corina Mimirian. Malahan ti lambos hello ka bisa nang tatuang tumpinay.
2: Hello tumpinay.
1: Ah hello.
2: Ala ko tumpinay.
1: Nakuro tu harahat mug
2: ba.
1: Musugot susugot. Oh,
2: natutup no.
1: Natutup na.
2: Ah, pero baka na ang kitap at
1: bam, isa yung kapiyatid ba na?
2: Ba, i-dansi ba ti?
1: I-dansi. No ka ba natin ang bayna dansi?
2: Asa na ka nang iba nga. Maris Boris di Tino.
1: Oh. Asa na? Oh, Maris Boris di Tino. Andas ko, Maris Boris ka no?
2: Ayan mo, Maris Boris.
1: Ba, haratong kapan no, may na? Pong ka po?
2: Kapagulo po, ikaw to pinay.
1: Pong si ikaw to pinay dansi.
2: Nakapisa lawat, kita wago ba eh, no?
1: Mm-hmm, yeah. Erin nag-

0: Eddie Sabahan, MM Suk, Yotung Helen Ponsiko kumarga din sanan. Bahom man ko pulang busa pason. Mantan tambalo to ko hitihid WhatsApp i nakapagulo i Abdul Malik Tahir. Ada pagulo po masa nakapagkap sanan tatuang tadaw ko nam kumadya DJ magano nagi kusatan sumuli da pason pipira tambalot. Asar mong kap do pasan di Sabah FM kesalimbahan Boros Dusun ng Kadazan Megaliagang Tampulan Rosugo Diobog George Gimbun Koyok Men Petrus Janis Mansatil Sintom Emeliagom Lucidayo Janio Pin Julita Judith Helen Yong Majakong Majuna Sabin Kandaron I Thomas Semingkam Satur Anagi Alingan Ilon Liinggang Kim, Kim Lin Tin Fok Bagang sage menika gerok Simpson Gimir Hila Johor Mesanan tambalut ku Id grup pembolutan kelihis Nga kada ko kau sundung Aku kunarait ngaran ko yu Tuhiti kasari sudawil kudra Atman ponoko kupi-kupi pangurulas matad siadap Kadi Abdul Malik Naharo na soro-soro Gaki noko suang walay pengobatan Noko suang walay pengobatan Kinaraman na gubuk Polio na di gaki duo tadaw Id walay pengobatan Nondo kakai gaki mubas-ubas May pangigit Ada he, nuna kena kerja mai git dat, dong gabok teminai. Ponsiko Abdul Malik. Bam, miti pemalahan putih lambus. Hello, kapi senang anda tatuang.
1: Kapi senang anda gini kai LP.
0: Kapi senang anda tatuang ibu, no kabar tatuang bayna.
1: Senang gay minagadawit ti bano alasu no habit opuhon no tongus miwayan rasam na tasapong
0: aruhay makan to
1: oh aruhay to minalib no
0: talib ako po kada
1: oh talib ako po kada tongus nga puhon na to kay no krosirasi mati LP
0: kuri ma tuminilambos kay
1: Irino, haron lagi tinggal rudi ti, no ngai, mana karasam?
0: Apa kanto, no karikot?
1: Tan lagi mudah-mudahan dan tak karikot kelo, sempaping dahi bukon.
0: Bapak lompusan apa sen no?
1: Oke, kapagulo ko mapay di kami ang payo paganakan no.
0: Ponsiko.
1: Sumuli ako pinda datang ng pasan-pasan at ng kamalutan, yagal di tempulan na rangaw ko napasan no tino tempulan Ponsiko nagi Adul Malik ato kay alawa na sugawil no Adul Malik ako nagilihuwa ni Bagang Sagi Manika Garawok Sinsan Giner Yunggun Gandaron Ikaliyon nagi Kayakmin Sintom Janiopin Janilinog Kinesator, Ringgam Satur, lagi Adila, ay Maliago, nakuha dito, ako di o, ngawas wala, no, hidas kay naku di, no, ako nagilihuan ni Isabin, Isay Iti, no, di ilad to arandi, nalihuan ko nung aran.
0: Yagang?
1: Ipilag,
0: Idansi.
1: Idansi.
0: Mhm.
1: Ponsiko pasan di Idansi. Yagang iladid kayo madang. Tensana ni tanga tambalot it katutundog la. Lucy Doyo. Hoy narumbay Ezekiel, NJ Peterus. Isay na pa tamo ko nang arayt ang aran nga raytan ko no pangaran ng mantada am karikata jetom. Nakampay nang ayo nga aran ni kayo ay Kambalutan ko nga we, eh, narayt ko na eh, iro sila sugod de.
0: Oh, narayt nun nga yan, no?
1: Ponsiko, natangapasan-pasan ni kayo kambalutan ko nga we. Pasan ko, kumayag di kayo, alam sana ko dati ng alidasli, dasta ko tikid ta daw. Nabarakatan ko na dati ng insawat. No, napataguangan ko tikid ta daw, nutairi. Ang li, dasta ko datang membuat mohon ku uteri oh no na pay buatan ko para na padai sindi nga di just li andi tinipi ko ipa ma oi LP ang ponio no ki
0: haro nga talib-talib jam 11 ta kita ko
1: oh tara na pay ngulod lah Amiririna LP Fonseca tabumo.
0: Mhm. Engkan lagi ke Madia Fonseca Fonseca. Fonseca tagumo kada. Dah damat dari mandadat pemelahuan. Intan suahan kohot kombolutan hiti FB. Hiti munah kado. Sendung dah kono koko tulun dat dusun nga arahian aku sinding-sinding dusun kain. Karena gitu, ingkana gitu senang tak pinai munah. Aku mau tempat letak kau dit akan ko mantad dat tinaruh dat dusun nga arahian dat sinding-sinding dusun. Ada tempat letak di negara itu obas sama sinding-sinding dusun. Sendung dat akan ko sakag dat dusun ya. Halo, kau bisa nanti tuang.
2: Kok bisa ngalan tu dong? Iha bakal buti.
0: Nah ha, Irina ge tu menguling kau temad.
2: Makian aku sending di ku. Tadi. Tukar semua pilihan dia kau.

Lan na pang kapampay do Norway om England. Jam ko limo dot min suswab. Sabon suwab. So ay kayo jam ko siyam dot kasuabon. Argentina om Switzerland. Laot amisahap do suwab. Amara dati it nagari it nakopomonsay naman tada kupi. Aha, mga natin lamusat ako makinang sinding miniagal sa kututamo di Petrus Anggo.

0: Cincin di Mirna, da Decalion, da Kumajar Mahab, sana kagan lubung kampung matub kilo, sana kagan Guntama, sana kagan Aki Songkat. Ngayon sabihin sa gindera na o, kano ko disindin di sonar mo tuya na giti. Kapelaan na tumata mo kaham.
1: Malang good mintang tino kah, Jalina, nung harot. Kapelaan tumata mo manta di jonar mo tuya. Apa gulo dila pasan na pinata di unggun gandarong. Kapisa nang tatuang kumatay sa nang tambalot magiging radio sa BFM King Ran Egi Samzit. Kung si ko na di pasan no gaman Johnny Lunog to alay-lay dokunod out no korong pasan no pangkura kabar sa nang sunang kay matu kadaw. Kung si ko yung gun gandarong tambalot molihis nagi. Harap patay pasan. Agumo pada pasan tambalot yung nga. Makinangoto ko pa dua sinding. Nipi kuy pamah manta di Josilianam nong karatiko. Sining manta di John Moduli.

Popo de bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot edit okoring kapagawit ilo kasaraban edit agayo. Tingkodo kuwayawayo pupatam labi bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono, mongulok popo bungkusan okon ko jaminan no punsono itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kopunson tagayo ilago puguluh osoro ketingaligan tungungan toko tensanan.

0: Hello, DJ. Oho, iti manika garok. Muntad talibong tampaluri. Mano ko kasi watan mamasan lat kumade. Ay saan? Andi makikinangaw radio din na. Da, isang impasik. Damtamila naging ay diwakan ni din nakadap na dati wakan. Nga man, kupan darayta i tampulan. Kung sikaw na tampulan tariri manod mong kaplaha iubog nagi ibagang sagi ami adul malik lalabi pa di jalina yaw dito eh life kapi yaw di kaniham dat wasap da to okay kung sikaw na jalina kumanagi dilina malanday. Ay saan ani makikinangaw nga aadampatan ng mga raitot sunday aadampatan ng mga raitot nga ran nga manikagod swab suwab rire na po sikaw ng mga raitot
1: po sikaw Monica ang pasan puti lambos pinat naramit manta di munah kapang. Kadao kapisanan dat kumaraja DJ LP yo imunah kapang palambo sa kapasan kapisanan tatuong kumadia DJ kumanagi kaumbolutan ku IMM Suk Maria Juhan Jennifer Ren Yutung Linda Nelly amantak tinsanan makikinangod auli kasalimbahan Boros Dusun Asado Masamak Ponsiko DJ pinapa lambus dat pason ku kadao hilo haro ko dila i TikTok kadi munah kapang o kita ngaran o kain mulai ngaran itu bampu siko munah pinapata depasan tetuang baina om nagi kumadi Johnny kapisanan tetuang tempine Johnny om peti lambus manta di Razali Arifin kapisanan tetuang DJ ono eko sinding manta datu Joseph Buntabid onggono poh ponsiko kadi Razali nga au koilan nung siwatan dat poni hasinding dat it karuhang dat tatuang bayan dat itang pinay Razali pengkuro po umbalantok dat popolo dat intimpun dumuntol to sinding pati lambus apa nga song ulunan ako man tadi Huda Salihudin nagi akunok Hudi Fanji Ruzi

May kad na po nga akon ko kayong tutunan na tumod. Nga isa pagkitanan dot kayong tutunan daton sabagid magigiyon Malaysia. May kad papasanang dot ogumuh at uwansoy megal ka perbankan magyanod pangubatan kalidasan gisom na doh ko kunan kayong tutunan dot patitikid urusan rasmi. Akon ko Irino, kasagaan daw at bayan na diti katalib na dot karadyad manikita daw ang magumupo inisiyatip ang paghupan parinta dit patahakan mitilambus mayad maykad papasiliw labi daruhay at tingalig ang asanang dot mangan intangay. Nga nung arago maykad no, tayo ka aumila man intangay nga o insanan urusan nga arumbak nagi. Sa kirad arago maykad no, at agak tayo ka haro kaundalihan dot maklumat. Lamus-lamusan dot moy pengolon hilat jabatan pendaftaran negara. Tingaligay may kadno, to isuang kad diti. Poy ngapid kayin tutunan om hakno sebagi magigian Malaysia.

Bahom de bana ti jam ko hopo de misa lima hopo de mapat minit. Harus a minit po enda harot iso po sinding ko niko am tumboyan ko hot e minakyanu sinding rumameh detino rumameh rameh takaw gisam dot pasabon sam kadapan kay ngamon tok da kayo it aw na tumboya sinding pinakyanu tatuang bayna kada kau kau sam kada korlogoh dot makyanu sinding ingka nag it aw datit na retan ngaran aw no kolombo sepasan. Sundung dat au ku arai tangaran ka tere sesa dat tuang baina ka penang konsekahan ku terima ku mada kayu hiti hit TikTok hiti hit FB id radio id RTM klik konsekau dat au gina-gina ku mada ka toin sanan ibibiana na ku tahuri kita ku hiti hit kakamong dah hiti hit TikTok konsekau iwanad nagi mantan dila tampin ay o senong kadapan, o senong kapasikan, kalansanan da dot nagari, o senong-senong at o kong datawan na suwab, o haroit orhiyan na tinmin panaw suwab, o simbayan na di kay. Bagisam dot kapiruba kawagu, dot itimpo dumuntol nung ais at kabalingkangan, tadaw kaysa dito eh, miyampay ko daha kawagu, ito sa limbahan to ko, ko sa limbahan Bruce Dusunid sa Bah BFM. Ina ko po, Ponsiko, abrakatan to kondah dot. Minamangun, mantadho, El Pira Pilipinos. Bye-bye.

Moid kakal agaras ti kita daw, mga rajek karaja idualay do panahal dit kasudong. Muntok dit pa yung karaja itupis, o sanong nga po nga, mamanaw bantad po narangan ko dita kung matupis, mamanaw mga ikentin, mamadarap yung media karaja, ni panaw-panaw, o mangulod file, teko, bo. Tumanod langkot kalidasan sa pamugulan WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinandot sa minggu na po nga kapangingkuri kasiwatan sumakit, mantat na kawasan kapasyon o alidas.

amuhi kagaganapanit kaday toy maza online tanto no po ponsing ko. Na, biyon no, kagaganapan ko mo'y igunoon ko zo. Soy zukon om piagahon no gatang om no kivinasi o buhoy mo izon. At sa sagay mamuhinong gatang kagaganapan ko mo'y aw ano, umuhino kagaganapan kinaizonon. Umuhi o kagaganapan ikibaza om katan sundong do aw no intutunan o kagaganapan ko mo'y. Om tovi na po nga, kada ohan na ahong miyampay kapalukuan. So, vono, pagkuhin mumuhi. Pumuhino, tumanood kapakinuan, o konko, tumanood kahanda.

0: Nasi asuau tamaimo.
1: Aduh, aiso na raguna kalon. Nombo, tanan sa saw ko sa puto kalon. Magansak pangasusa.
2: Asi, kibaw kalon ini diaw.
1: Aiso, magot ko pagay diaw to bizap kiza po.
2: Eh, naikot mo hinasuriti. Basi-basi hay di tino na mugtog yung kisapan ko, tigog pom ko toon. Magot po danong kitongos.
1: Iti, nakambingatan ko diti. Sa sauray sa nakalon kang ko diaw. Aw, suri katanto na magansak. Moko, mag-eti tuwin ka iti. Si, talipo na igay katinanan mi nakasulat sila ka.
2: Bah, balandad na po ba nila nakaikot na tino?
1: Okon. Suon ko siya na muwata na ako sa saupisakan na kao na banggal tilik dito. Tigo, gado kiva ng bago na manakaw na daway lang tilik dito.
2: Paso ko na ingka na tiko ni. Tata, aw no, poogo matitituhon na manakaw na daway lang tilik. May kakaiso na ko si Zan niyo na kasukot.
1: Nombo, kaya ko si Yayasi. Na iti na matugay pag-iuman niya ako na kapasizan.
2: Iti na nga may kaladya na magkumpanan. At patod na nanonuanto ko na palinta ko matanya ganiti. Muntok na ko ba siya natun nga bi. Kadadadumbako.
1: Tapos tinasi, nung panakaon kayo daway latilik, akon ka manusa kayo na sabi yung tundo yung kakalaja daw niyo. Pagumuha na tundo susa, iti manak na takaw na bang latilik nga sangkwa ginumulugi daw. Kon ko kudi kalugian mati diya si.
2: Tuhunag ya, so ngiyan, ikalati kami ti maggumpadan.

takot. Iti no awa ka na ganti. Nasusungan po kulita, minumilu, paninunusun, nasimbing ka sa papasya.

0: Hingga na nong di Zuhazo man tadi Henrita David to minagawit ako timbuli ti jam ko nom duvang padang vahu minit ang suvab ipanguto ko tapi ko ngavi ay ka jam ko nom tahong pad minit daw ang suvab diti ko ngaw ko da abal man tad saba VFM dadi ko kada ti abal man tok kadabay na hansa na pain tone da ko kya ida da guvang da radio di Zuhazo miyang pay nago do makinungaw kakamay diti abal man tad saba VFM do ng suvab diti dadi namot ikut timpo diho tahun dah aku nanti pindah ke ngavi yang pada go dari Sabah VFM
1: mongit o togonok do tuhun i manambasan do oitom om i papahabus do carbon dioxide toy mamitumos supaya kodino anangan nogi otogonok do tuhun i agazo otinan kiza kavoo tondu magantizan om tuhun i mamaso mengusap tinan.
2: Hi, izaw Ilinda Nanuel, pakinangaw ko na ko sa Himbaan Boss Kadazan, Inoy Kot Vinasi.

0: Tapinay ko nga, Vid, bahay na di tijam ko onom apat nga padumapat minit ng suvab ipagunto ko. Minsan po, kapiwasyan ng suvab kumadya zu. Habi na ko zo, kuma tapinay to ko, teka magkikinong nga Vid, katatanod na magkinongaw dito ko sa iman boss kadazan, dahil Sabah VFM, dadong suvab dito. Dadi tutumod pa dito ko makinongaw do hozo, to kiva dito ko po yan so ang amin, pahamuson ko.
1: Kasayimbaan, Boss Karazan, manak diyo zu, kapahihan.

Tapi ko nga vi kiva diti duvo kapayhan song hamin i notay madagay. Kapayhan song hamin kapaguhu na pa diti na nambit agay manta di Victoria Tayun Chuan manta di kampung Kivatu Pinampang. Papayho do minidupogun i Patrick Iliyap di jam ko onom tahong pad minit min susodop di tadaw ko niyab tadaw ko onom ko padam iso di tivuhan ko tu taon duvangay bu duvang padam onom dadayo id kampung Kivatu Pinampang. Mantad no do kayadan diti manu di do papayho do sinakagon iyap sinakagon Ang Chuan Om Sinakagon Francis Majumba, id na muna pangavisyo do songingizon, Om Tabinay, walis om kinovangan nagingavi, dad sadu teka id somok. Aw po dinoyhan do songyan hosokon, o tinan ni tongotiyagak, Patrick Iliyap, tumandad po koy katan diho Sontob Pinoyho. May do ito hinasan ko sa Diyos sa sukuto ako. Tapinay ko nga vi, kapayhan song hamin kapaguhu na paliti nga nabit tagay mantadi Victoria Tayun Chuan mantadid kampung Kivatu Pinampang. Papoy ho do minidupogun i Patrick Ili Yap di jam ko onom tahong apad minit minso sadop di tadaw ko niyab tadaw ko onom ko padam iso ditivuhan ko tu taon duvangay bu duvang padam onom dadayo id kampung Kivatu Pinampang. Mantad no do kaya dan diti manu di do papoy ho do sinakagon iyap sinakagon Ang Chuan sinakagon Francis Majumba dahil na muna pangavisi ho do songingizon om tabinay walis om kinovangan nagingavi dad sadu teka id somok. Aw pa dinoyhan da songyan hosokon o tinan ditong atiyagak Patrick Iliyap tu mandad po koy katan diho Sontob Pinoyho.

Kopayhan suang hamin sumusut na pwede ti nga nambit tagay mantadi Brendan Ng mantadid kampung kayay Membakot. Papayho do minidupogun e Margaret He Sui Sin di jam koduvo o padam himaminit minso sodop di tadaw ko niyab, tadaw ko onom ko padam iso di tivuhan ko tu taon duwang ay buh duwang padam onom doday haid kampung kayay Membakot. Mantad no do kaya dan diti manu di do papoy ho do paganakan ang paganakan hi paganakan wong id tawaw om tabinay walis om kinovangan naging awi dad sodu teko id samok. Hosokon na tinan dito nga tiyagak Margaret He Sui Sin do tadaw suvab tadaw kwaiso ko padam tohu ditibuhan ko tu taon duwang ibu duwang padam onom do dahed kabangan sina mawo Membakot da jam ko padam iso dong suvab. Moy do otohinasan ko zodio susugutoku tapi naik ko ngawi kapayhan suang hamin tovi no napaditi nga nambit nagay mantadi Brendan Ng mantadid kampung kayay Membakot. Papayho do minidupogun i Margaret He Sui Sin di jam ko duvo opadam hima minit min sasadop di tadaw ko niyab tadaw ko onom ko padam iso ditivuhan ko tu taon duwang ibu duwang padam onom dadahaid kampung kayay Membakot. Mantad no do kaya dan diti manu di papoy ho do paganakan ang paganakan hi id nampun pangaviso do sangingizon om paganakan wong id tawaw om tabinay walis om kinovangan naging awi dahil sadu teko id samok. Hasakon at tinan dito nga tiyagak Margaret He Sui Sin do tadaw suvab tadaw kwaiso ko padam tahu ditivuhan ko tu taon duwang ibu duwang padam onom do dahil kahabangan sina mawao Membakot da jam ko padam iso do nga suvab.

Inga kani ti duvaw kapayhan da suang amin. Idpason ko yadan kuma paganakan inatong kisadan da suang hunpo paganakan ko busan. Ahansan ko taboy ginavo do mo naguvang timpo ko yadan diti. Siyo no, mantadagay dad kasahimbaan bos kadasan.

0: No, diso hozo matade Albert Arik siyaw no tumodo no nagawita ko timpo do somok no jam ko tu do ng suwab insan po kapivosyan ng suwab kumadya zo o ito pinay ko ngavi hansan da uvasi o mahidas ko tumoy mo habi na ko zoid tadaw da bayan ako ni tadaw da minggu o tadaw da kondangan po nagiti inko na ito pinay ngavi kipa dati maso tumonda do moy dati panabasangan sambayang tadaw bayan na tadaw minggu moy po na imo do misa to bituak ni bah hansan da uvasi o kapapanay o pinanaw diyo zo ito pinay kiba nati naginivo ko ni maso dati damintong do TV da timpo diti maso na iti pihavanan da pihatan dito tinungan England om nagi Norway dadi ingko dati nangazan di ho akito dia zo dadi ti da sumuang ko did RTM click kya yan na ima na po yung mo sukan plus kamay di kakita ko dito pihavanan mimbul mantadi nakatimpun pa iti pihavanan gisom na timpo dito kakita ko dito piboyan do mimbul did RTM click
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Apat po guni ko sudong mantokumuinsan muzu kuma sa sabahan binon na timpo diti na po nga Uzbekistan Jordan duvo po guntan ini mega Cape Verde Curico. Duvo po guniti kiva kuang hobi sa tangalizong na tuhun magigizon.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Sabi ko nga, V, iti buriti, iti na, kang unak boss ko dito iti na di, iti pihavanan do mimbul. Sa savan na FIFA, som vinon, kakalo ko po ba yung tong, iti tinmungan England, om nagin iti Norway, kyo. Nung sumuang ko dahi da RTM click, kakita ko diti pihavanan, maso, miti hombus, iti po diti. Kakalo pa da tumpos dyan diti, iso tumpos do Norway, om iso tumpos do England. Apo din ay hando isay dati kahantoy diti kyo mega ko kakal po do iso itumpos diho diti nung mega tumoy mo awo na po di ano iti ay hando isay kahantoy nga mandi kanjul di iti ano ko mega di penalty ka aha nung biyan to ko itv na bayan at itv na bayan iti nga mamasa nga bitumonda iti montok na diti penalty papatanto da isay diho da kahantoy montok ditya itug sa palupan ng taban kyo iti na pa nga iti na ba tug da kalamati kamay di dari amay ko jam kavahu da dong suvab diti radi suhivay pihavanan mimbul diti tinmungan Argentina humavan diti tinmungan Switzerland. Jadi tonda na po, jam kavahu dodong suvab, iti nga iso nagitinimungan di piandat-andad nga vidotokaw kanyo. Ina pa iti kahantoy, muntok iti pihavanan na Norway om England ikahantoy, humavan iti ikahantoy, muntok iti England, Argentina om nagi iti Switzerland. Dahivay ikot jam kavahu, sumok no, san jam po to binay. Dadi tonda na po, dead RTM click kyo. Sumuang ko dead RTM click. Yung mo na po Sukan Plus kamay di.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Bentukan sesaban binon duvo ngay budukong podam duvo Argentina. Tumanud montok ko patinday kantazan om humantay kaintutunan bentukan montok umay ngapak. Namotino, Mexico na pangapagun kumo iso dahil susuzan inadadi mo ng puan sa Savan Vinon FIFA do imtahu mega di taon sa ibu siya mga tus tu ngapod sa ibu siya mga tus avahu ngapodam onom duvo ngaybu duvo ngapodam onom.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta soraka.
0: Jam ko to 4 minute dong suwabi pagutok kong kanaw tumiambos mo his ginavo namot yozo damintang damimbol itipuriti miyampay to ko di Harry Nianti Rara Beluran.

Ingkana pengangavi hozo matadi Daphne Charlene Albert Gompizon ku piambahutan diti. Dadi kepoihan do kababagu ke montak diti boyan pihavanan mimbul England om nagi Norway iti puditi nakatumpas na iti England da duva tumpas om iso diti Norway. Dadi am kakal pa isyo mamain ni da minute apa dalam 5 minit po montak diti timpu ipino bi kyo. Dadi om saya dati diho diti kahantoy montak diti tug sa palo panantaban bumihi do apat tinimungan ni Takavas moy day ida panantaban ha dadi mason ako zonga viti tamahot iti mintong kakiva di magor-gagor kiva di matub-kutub o ginavo do mintong do team teka tinimungan di ho habin ako zay tinimungan na Norway kyo gumuda di tamahot ako yang niti poin Hansan dati diti Norway nga iho no auto ko ihan to binay awihan ko timpo ko ni dadi pamuson ko iti hogagata muntok tadaw bay no puhut gata na po nga si Zamlinggit apadam si Zamsen do sa kilogram puhut gata si Zamlinggit apadam si Zamsen sa kilogram gata kapingan aw na ub grade ko iso apat linggit himang apadam vahu sen do sa kilogram gata kapingan aw na ub grade ko iso apat linggit himang apadam vahu sen do sa kilogram gata kapingan aw na ub grade ko duvo tahu linggit si Zam nga padam 4 sendo sa kilogram gata kapingan aw na ub grade ko duvo tahu linggit si Zam nga padam 4 sendo sa kilogram gata katalan grade ko iso 4 linggit 4 nga padam 6 sendo sa kilogram gata katalan grade ko iso 4 linggit 4 nga padam 6 sendo sa kilogram gata katalan grade ko duvo tahu linggit tu nga padam iso sendo sa kilogram gata ngatalan grade ko duvo tahu linggit tu nga padam iso sendo sa kilogram om sikalap na po nga solinggit himosin do sa kilogram sikalap solinggit himosin do sa kilogram.

0: Iti na tumagang avikangan ni Azu, panakan hozo, tadaw minggu. Timpo di ti jam ko tu, taong pon minute adong suvab. Amang o di Azu iti, ababazan, gisom ay kot jam kavahu, taong pon minute adong suvab iti. Dadi na kavasako do manelefon iti studio. Om kavasan nagi do papabuzo pason, masa do WhatsApp, Facebook, om nagi TikTok, kaya tabinay. Pason kapag humaza na TikTok na ha, no tayo makusanguhun pason, iso, pason ba mata diti sanguhun makikinang o tawhit ako na TikTok, mintong tawhit na TikTok iti, itatawag mantad tawaw, kadi itatawag tayo i-vitalis atong mamasonzo ko pibosyan ng suwab kuma sinakagon atong sinakagon majaway, om nagi sinakagon binadi, kadi vitalis atong niti amasano pa yung ngaw ngawi, aming ka nagiidaw na idaw na mamasonzo ko pibosyan ng suwab kumadi ina ko pusan ko ka dodo yo ida kota Marudu kadi dona diti ngan pa di ina ko nga ikurambing ka hansando pengo ngawi ina ko ka ikurambing dan head kota Marudu diti kosayman bos kadazan dong suwab diti kadi dona tu anangan kaso makinungaw ka naikot binasi dadi ama taimuan ko iti pamahavan telepon isa dati nakapaguna kaso diti kinungot ko. Hi, Kapivosyan.
1: Hello, Tapinay.
0: Hi, Tapinay. Kapivosyan, nag-iisay. Geti di?
1: Ako yung dance, iti, tuaran.
0: Oh, dance, mantad tuaran. Dance, oh. Paghuy daw mamason ko. Inko ako, zuvatavan ni tuaran.
1: Oy, naga ako, mituvong iti.
0: Mituvong kyo, tata, hansando. Aw umasam. Eko, kadano po do, upod bago tangus. Mega di, pipita daw nakatahib di, koni.
1: Oh na ay babay na po.
0: Abo dati ba ko ni? Bah, may na dance isa yung kapano.
1: Bah. Mhm. Pangulo ba ikaw ta Pinay?
0: Katahua dan.
1: Ako nung gilingan ni tampulan. Letamparuli. Alam mo kung napasik na yawon. Lumay na ti. Iubog nagi. Ilan nagi tamparuli. Ilan bantay tamparuli. Ang kung lagi alingan tango tamalon-tamalon ni tituaran ni niya ko ilungkin niya si amit tama pisang-pisang kulo kebi saya po pisang-pisang ko may batesan ng sarap ko asa nang so nang iyalo palaw ba na om kalaling ay sumbayang ten om kiri na tapi na ito panibon kasi
0: okay dance ino
1: oh
0: ba katawa dan kyo
1: may galo pa
0: ba din ako na i-dance, mantad tuwaran, katawadan dance. Pason, mazada Facebook, kapivosyan, mamay tamuhok. Maso makinungaw dit kasimban boss kadazan na minkan nagi Ipol Eric mamasonzo kumasa vivitambahot ti katutunog ka di Ipol Eric Iquarianus Quarianus Lucas kapivosyan lugay-lugay shalom kapivosyan ni kumadidiyaw Florita Losabom Laurentius kapivosyan Clay Ignatius Charles Leginon Maureen Kinjaw kapivosyan Julius Wangwang Nancy Lian Julita Margaret isay vaguiti Matilda Monuit kapibosyan ng suwab kumasa vivitambahot kadi metela diti ingka negi Jimmy Sadipan Dolly Asing isay vago omi Sabin Kangut kapibosyan insan po kumadia zu katawadan tu miyampay ko dugo de Facebook Sabav FM dadong suwab diti tayo mo kapagit mahavan telepon kapibosyan tabinay.
2: Halo, opisyonalan ko sa Amon Kumayaw, Liz.
0: Hi, Kapivosyan Petrus.
2: Na, tsokong Vinasi.
0: Na, ikot Vinasi. Ano abal, no?
2: Abasi, naging magilawang namunan ni Liz.
0: Abasi kya?
2: Ikot, Vinasi, ako may na.
0: Ba, may na, Petrus. Isa yung kapano?
2: Ba, pagulupong umakyaw, Liz.
0: Katawadan.
2: Opisyonalan na daw minggo.
0: Yeah, ikaw na gilidiyaw.
2: May namunan isang bayang, Liz, na...
0: Kitimpo po.
2: Batugas kayo wado na bayan na.
0: Mm-hmm.
2: Yeah. Sa mulong pagsumbang sa bayang magano ba kasiwatan la.
0: Naikot binasi.
2: Ba, memasan nambalon ta sa WFM umanit ng pulan Miliagom ng Iros ng Babuan Judith Yagang ng Yobuk all of your nikatang ginumun ngaran ilisam man na palita e gisam jetam pinyamong na ngayon at yam
0: o tapat
2: kapsanangan na daw minggo umanga yun na ikaw ka na ilis.
0: Inka ka, no?
2: Oh, yun, yun.
0: Ba. Okay, katodan, Petrus.
2: Okay, ba.
0: Dain ako, no?
2: Aha,
0: i Petrus, matatambunan mo. Yung nadisambayang ka di Petrus. Dadi, ba? May ko pa di, kanaw pa di makinangaw do hozo? Duva hozo iti? Kinaw takaw iso hozo iasasalok. O mutak di hozo imungozad tinan. Aha, kanaw kumizad takaw da twist. Kadazan twist kadidatu MY Ismail. Sutanan hozo di Jashrin Ginturay, Kolibambang.

0: Igano hozo kolibambang kadi Jashrin Gunturay. Ginturay, minagawit ako itin mo diti jam ko to, apodam 4 minute ang swipe pagunta ko. Ang pagwida mo na yung mazarap mahavan telepon, pangbusok biti pason, maza dahil TikTok. Iti na pa nga pason man tadi miss, kadi miss, iti mamason zo, da kapivos yan ng suwab kung mapaganakan line jang om sinakagon humbani. Dadayo idla bakinarot, kadi miss, hansan na pa yung ngungawi. Pason sumusot man tadi Roswell, kadi Roswell, mamasonzo ko pivos yan, dong suvab ko madina, kopusan ko ka, dadahid kampung kopozon, gana papar, hansan hidas ko tamoy mo ina, kadi Roswell diti. Ingka nagi, tamahot dahil TikTok, mega di Lester Miklin, Pistak, Tony, sabago, MM Suk, kapivos yan ng suvab, Lukiam, kapivos yan, pason sumusot man tadi Jalin Kulas mamason sodo kapivosian nga suvab kumasa vivitambahot dahil kampung Rangalaw Baru Kyulo ka imanandak do kalamazan tadaw kamatan da tadaw baino kadi Jalin Kulas pason di Jalin Kotobian tadaw tagaso do kamatan kadi Jalin Kulas kumasa vivitambahot teko tabinay nga visong izon in kampung Rangalaw Baru Kyulo. Hasan na pengungaw kya. Nadi mo na mo mahavan telepon kinungot ko. Kapibos yan, Tapinay.
1: Hello, kapibos yan. Nadi ako, Didi Alice.
0: Hi, kapibos yan. Nekot,
1: binasin. Nekot, doswaw.
0: Kapibos yan, Bridget.
1: Oh,
0: ano abang?
1: Kano gireddy ako. Aba si.
0: Okay, ba, Bridget, isay, yung kapan no? May no?
1: Pagupo, kumadiyaw, may paipaganakano.
0: Katawadan.
1: Nagano po, nga vidiji day no, hansan nga vidohi daso, pangkadya. Kumartambahot ko day doasap. Gadi, kimrin team focus ya, Bibi John, Tati, Joanna niya din, Alicia may team, Ronnie Ingang, Narumbay Pito, Julita Judith, Vincent Ano sa pagnakanzo dahil sa Ramban, iti Meko Mujunto, Julia Nonong, Michelle Maiko, Brenda Nandewinson, Vanida Tony, ang pagnakanzo, Nancy Tai, Rita Samuels, Tila Amandus, Robert Vincent, Ima Sebastian, nga vidaking nga na igisamzit, pingampay ko no nga vidino. Paso na ko tabian ng konsikaan ta daw minggu ang tabibibasan kumadyozo. Ino, katohadan.
0: Ba, katohadan nagi daw, Bridget.
1: Oo.
0: Ba, lalagotan pa na ako kalajan ta daw bayan, no, kyo?
1: Oo.
0: Ba, din ako, no.
1: Bye.
0: Okay. Ah, Bridget Samuel, matad, papar, na ikot binasi. Dadi kumata ko niti pason, dahida, WhatsApp kapi po siya ng suwab ko niya Joseph Potilo ngumasonzo kumasabi vitambahot ed Saba VFM ka mana po da gisomzet kati habi na ko sa kumadi Marius Marudim Gawis Ingam Satur Petrus Quintin ed Tambunan George Mining Dato Elizabeth Morris Patrick Agang Francis Edward Soywill Silok ka Iachoy Itaman Pasir Puti Putatan Ampason, Hansan Ohidas, kau temoy mo, kadi Joseph Potilo. I Florida Kinajil, lain ka nagi, mamason, kapipasyan ng suvab, kumasabi tambahot, dahil da Sabah VFM, mana po da egi somzet, kadi Florida Kinajil iti. Ingka nagi i John Tati, matad kampung langkawit papar, mamason, kumatambahot, dahil da Sabah VFM. Iki nga na egi somzet ka. Ampason Tovi na dahil da WhatsApp, i Florence Boy Jol, mamason sa kapipos yan ng suvab tadaw minggu kumasabi tambahot ikingan e gisamzet ed Sabah FM hansa na vasi ang hidas kau tumoy mo kadi Florence Boyjol muna mo sa kumahavan telepon kapipos yan ng suvab tapinay.
1: Hello, kapipos yan na gidiyaw
0: kapipos yan na gidiyaw ay ubog
1: ay naihan ko na gidiyaw
0: naihan no nondom na di ahaw di ubog. Ano abal no bug?
1: Awasi nagi.
0: Naikot binasi.
1: Gaga ko. Umasam na tin. Mituwa bug. Yan in. Nuho.
0: Alala, sanda au dati au ko sanda tin asam.
1: Mitubang na po na. Oh, au nakasam ko niya.
0: Oh, au nakasam ni kanya. Doy padigya. Ba, ubog, may no isang kapano.
1: Oh, katawa na, no, kapag ho, kung mapahay day dia, may ampay paganakan, no, hansando. Ang hi, dasi tamay mo.
0: Katawa dan.
1: Kumusi sa po di da do pason-pason no ng tambahot. Ya gadi e kolion nag e ilusitayo e adila e maliagom maliagom nakuha to ako di ongaw pason-pason no di elebio ako kan ako ahidas inagi e manikagaraw e pagang sagi nagi e tampulan Adul Malik e Yasip Ilungkim e Tumas nagi e Kayokmen e Johnny Upin nampay paganakan daw Johnny Linog nagi e Petrus e Sintom agumu pa dati ay DJ nga ang hiwan ko nga yung nga do ang tambaho taman ko na po ay ito nga di at iho do mantada eh kay katoyet ang nakampay na nga yung nga di at iho tambaho ko nga yung eh ako naghihiwan ni Kirus na had in sugod asan ko kumadi at iho kapibas yan na dong subab ta daw minggo balakatan to no dada kinaingan na ta daw bay no isay no pa aw no pa ayo no pa diti nga aw so kogad mga samayang diti do eh alu tawaku taw no ko ay tito malum no do no tay eh gumuhi wago do hahangay no kapibas yan na dong subab diti hansan dong hey dasto ko da Iino, DJ, katungadan.
0: Katulan na giubog. Bahan sa Navasi, okay. Kapapanay, kaladyano ta daw ba yun, okay?
1: Okay.
0: Ba, din ako, no?
1: Okay.
0: Iubog, manta did, tamparuli ka di. Dari ka na, makinungaw da hozaw, manta di papaw, kisas, di kaitiwaritus, beginavan din na tahog.

0: Jam ko tu himak pedam si jam minit dong suvab in pagunto ko. Jadi kau mau di pihak mana mimbul itu nu tembeng kau ngavi nak kita tak kau no nai hanta kau no. Ina kahantoy na po ang atin mga anda England miyampay duwa tumpos. Pinapatod tutulos lahang diti tinimungan Norway damoy dahi da iapat tinimungan takawas somvinon miyampay tumpos di hoda iso no. Dahi kong si kanisan po kuma tinimungan England nakaswang dahi datug sa palupanan takban ida tinimungan apat takawas muntok na diti pibayan sa savan FIFA somvinon. Kapiwasyan insan po kung madya zo, tambahot ay TikTok, tambahot ay da WhatsApp, da ay Facebook, nagi maso mo kinungaw, iti ko sa himban boss, kalazan mazadid katahuzan, si Zam nga pwede mduwa titik 2FM, teko da ay da hazagan, da RTM click, kapiwasyan ng subab kung madya zo. Manoy mo sa gumahawan telepon, kinungot ako. Hi, kapiwasyan.
1: Alaw, kapisanangan kasabon ko nga DJ LA.
0: Kapibos yan, nang subab, dediyaw. Oye, tampulan. Ano abal?
1: Dapo, tingkada ko pala, si Deo mo nasugot na.
0: O ba, tingkada no, tingkada no.
1: Hindi, natingkad ko na de.
0: Dadi, ingkwa ka no, avasi?
1: Ay, avasi, tamad de.
0: Avasi kyo.
1: Nakasabit. Nakasabit pa yung... Painga po sok wet tuhunan ni
0: Pidi. La la la la, naikot binasi. Kumazon na panga asanang na pamusavan magadi bokon ito. Pain pain movie, painga po sa gratuhunan. Ba, tampulan may no, isa yung kapano.
1: Ba ba, kapagulupan ko ma pa diali, ali sa nanat. Swabo na sanat. Ali dali da sa paganakan no.
0: Mhm, katahuadan.
1: Magal na po, mamasol, ako pa rin, kaumalutan, naguho, ay mamasol, na, dito no, nga, ako kasalad at manalipod.
0: May na.
1: Sabi ko pa, i-dansi, ituaran, kung siko di pasan no, dito no, dansi, o, may pasan, di piturus, nagi ka do, di ladamunan, kung siko nagi, turus, ngayon, nasambayang natin, no, nakasambayang ako na, di katihab, di, no, ay, si Ma, tumuda makanan, no, putlak, sa garaja, ogumo atanga tinralam ama sama sama tangu kui kui tanga tamalut ahum lagi Lucia tati bibi posi ko di pasar no di tino di Lucia ahum lagi menika gerawuk di kesedap ami landinggang ami titom balutan dasue megadi Abdul Malik Isabin Imaliagom ami Adila Marius Marudim Iagang kalmadang talipok ami payok men nag e new pin ilan ni nga ng mi jar gimbon kon siko di pasan no dito no di bug na ra ko pasan no nag e Tomas e Asep ilungkin nag e Sintam madyakong majuna pinayan ko di lad kampong gaol paganakan di sika ingam satur nag e ako nag-ilihuan mo man pasan ni Julie me. Hey, lad. Wala daw. Nag-i-Yuliam. Magungo pa na lang si DJ nga. Man ko na pa nagkingaraan daw ay gisam na kiet. Ang pampay nga, kung nakambalutan, may pampasan ko sa pinangan na Sabuan, ang pinangan na Domingo. Pansan na tamalinali na sa kitikitin ko. Kakana si Jenga nakuni na it
0: Hazo ka nang ano
1: yan ko
0: Konizan
1: agung ko yo
0: kiva di bay no koni hapas di tikyo
1: oh ba okay kinabuhon ko na pagya
0: yeah kinangan na pagya tampulan
1: ang konsi ko dia di jelly
0: ba miyagan na po den ako no
1: okay
0: ba mata diti WhatsApp kyo kapibasyan ng suwab kumadiyaw ay Alice Shalilim kan sayan odaw mo suwab oy DJ ka anu habar my god binasi awasi diti ay Shelly mamaso ni Shelly kumadi Irene Dominic Lim iining Donatus kadi Shelly diti kumadi ho kada hivay mintamong kahit asan dia zuka. Ama ko nagi hivan i John Tati, Dennis Yang, Florence Boyjol, Helen Young, Maria Nick, Florita Kinajil, Lucy Doyo, Julita Judith, Bridget Samuel, Savi tambahot ed Sabavi FM ka. Hansa na vasiyam hidas ko tumoy mo. Balakatan to ko na damat adit sabat kadi Alice Shelly Lim. Pasang sumusot mantad Richard Binginos, mantad Kampung Tindu.